0: fele serigne touba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakari jam ni dan tok ñu jang khassida di jang fulku ak yeneeni khassida baye mahmoud fall ak serigne mohamedou lamine diop dagana fi am neega fi nekkon neeg biñ fi fekk biñuy goné nga xay bobo ñom fi lañ dan tok ak serigne touba yalla dogal ni neeg bobu mom fekk nañ ko fi mu doono neegum ñax neegam ñax bobu mo nekkon fi bu def ñaari buntu ñu ne ci la serigne touba dan tok lolu moy jamono yi serigne basirou waye ginaaw ñim ko dan togal diko jang bobu ñi ngi fi muy serigne medlamin diop ak serigne mahmoud fall seeni kër ngi fi sori wu fi seeni njabot ñi ngi fi nga xaye ku ci serigne touba ni wut waxal rek ka ca dess lay wax waxal mu ne mahmoud khul wala mu ne serigne medlamin diop daga na khul ñom la serigne bi dan jang lo khassida ci neegum ñax bi nekkon fi ñu nek fi di jang khassida serigne medlamin neena yamano yu serigne touba danako dana ci bernde ay gan melni ni serigne muntaka toge won fi gani nar yi di fi ñew ak gani kilifa yi dana len bernde ay jang khassida serigne touba dana len bernde jang khassida serigne medlamin lolu waxnako bind nako itam ndax serigne medlamin neena boba yalla dogal na ku neex kaddu la ku neex bad la ku meuna bind la itam boba dana def su amé ay gan su ko defé dana ma wo wala mu wo serigne mahmoud fall su ko defé dal di joxé ndigalal khassida gi ne ñu yëkëti ko ñu dal di tok di jang khassida 1945 le serigne modou moussa mbake delu ci boromam ci at momu nak ci la serigne basirou am digal ci serigne fallu ngir mu delu ci wat ndiarim ngir dekkal ndiarim ndax boba dir bobu bepp kenn nekkatu fi ci domi serigne touba dekk bi xawa rap lol rap gu metti tay dari kamil mag ñi fi nek li len serigne bi santone suñu ñuko bayyi ñi ngi fi rek ñu tok rek lolou ci la serigne basirou ñewé ginaaw nak yalla dogal na fukki at ak juroom yoyu serigne touba nek fi serigne basirou fi la nek ak serigne touba mu fekke lolou nak gis ni serigne touba daan jangulo khassida gi serigne medlamine diop dagane diko jang ak serigne makhtar sille serigne mahmoud fall ñoñu lolou mo taxone nak bi serigne basirou ñewé momitam mu daldi wax serigne medlamine diop dagana ñu dekkalaat njangum fulku momé serigne basirou tok fi di jakarlok serigne medlamine bu ko defé ñuy jangat fulku bobé bo bisab tay ji lolou mo waral fulku bi di dox bo bisab tay ji
1: ci jamono serigne abdallah ci lañ duggal fulkul masoum ñu lay ko mo dal nek ñaari jang bu jang bi commencé ay juroom waxtok wala juroom waxtu ci tek toti ba tek ay fanwer minu al fanwer minu tek juroom jap kar jap ñen fuk minute dal di lafter bu ndek moy fulkul masoum dugg ci ci dess non lañ ko ande ba fi nak non lañ ko def fulkul masoum lañ ñëkke tek ci qur'an bi ñam ñaar nak sëre guñu bi dafa day di ay hep khasaayit yep alquran lañ ko tank motax ñu ko tudde qur'ané bé nak amna yo xamné mom tank wuñ ko alquran ñu necc lolu ba ci jamono ñu bari dugaat nañ ci na gënaaw bi ndax serigne matar mom mu jël continue man mi gënaaw bi mu dina ñew ay 1998 97 98 99 2000 2001 fina 2002 la ko mu di jang na ci lu jurnat jang na ko ba fi nek ni dal mi ngi ci jaar na ci loxol ku ñu wax abdou gueye momi tam ba fi mu nek ni tay mi ngi ci loxol ñet nit khadim gadjaga serigne gadjaga khadim gadjaga ñu bëñ ko xam serigne gadjaga ñu jàng ful ko noson bi mom ak ku ñu wax abdoulaye joxam bu ñu ñang mom jexé serigne muntaha gaye momi tam mo jàng qur'ané bi ci gatal lol dal moy téré bi leg legat nak amnañu ci jaar di genn waye ñi ñom ad yeb ñoko yoree.